0: Hoi ki mua kāinga. Malo ho, e tau mao e fia fini. Whakatawange pē u toka maari e, a ngai mea hono kotoa pē. Ko kore atu ke whai aki pē, a e tau lotu, a e tau raki himi, ko ia na e toki whakaongo atu. Kai a tā pē mua mo oku, ke u whai pē ha whakapaapa atu heni, ki he kautaki o he whonua, i Australia u tau iai. Tau au he mai ki ai, pe heu whakapapa tu ki he tui o tonga, ki he whare o e ha moe ofo, pia moe kakai tonga hono kotoa pē. Whakapapa tu heni ke kau whanongo kotoa pē, a ki moto kotoa pē, kumotu kutaimi ka mumea mai he fiafini, o kuatua e ofalai atu ka teki motoro, ma aloho mo kau mai ki, ko ta pulo kalama aini, o kuatu he sapate kotoa pē, me he nima ki he ono e fiafi. Ka ko e tumu aki o e fie fia, o e fia fini he sapa te tuku o e. Ono imahina, ko hui ko e ofalahi, a e iki ko ne whai ma e tau mo ui, o tau au sia mai ai a e fia fuafuafa ko eni. Ko matolo eni se neni, o ku tumu tolo pe uha, ki au au fia pe atua. Pa ko ongona he taimini a e momoko, u kamata ke ongo mai i he po uri, pa ku asimo e kakapu mo ha hau he pong pong ko toa pe, pa ufai ngata a lewa e. E ake o ke he ngā ue, kako mau atu ngā pe he mau whonua he momoko, pa ka whata wange pe kung mo, fie maari he ngai fitu ko toa pe kung mo whanongo mai mi ai. Ko au sika here pe amu viriam vāke kung mo whai ongongo atu he fia fini, pa mo hen whata pe amu eta fusi, whata wange pe ku toka maari ngai me ko toa pe, ka te mau tātu pe a ngai hiva, tātu e ngai hiva mo atu pe a ngai ongongo, he ilo na aonga tika tiki motoro ke moma o hanonga mua whi maari e whakarelure lua ki a e whunonga anga o taulotonga i ai vāke. Mālo e tau mau e whiawhiri.
1: E, mātou rau. Mātou e